na na. Oh yeah, na na na na na. My ideas, I got your ideas. Kitch cream.